0: na ke fashion wo wo hu yo ati
1: onye no ma sponsor ja na bi opan bi manje
2: sa
1: opan manje no abet na no aye na ke
2: sa
1: ke subu ju su enye na ke obese
2: mi si bi nya mese e sa kwa na opan se ye pa cho kasla je bi obese
1: opan si bra besu mese aye opan ko bra su bra
2: evangelope antelope la da wa si ya ku po nshira eye eje usu ya ku po nshira executive producer ye dj bullet na afi abrant counselor and penifo me ansa na ne boy na emfa sedan bi my elder king ne ho kane mama vero me bo mu bi yakopo nshira e na eye won kwa anko yakopo nshira pa e na afi adishi ya muti eti na pon five ochina eso so ye redo birthday baby a obi ano yakopo e ma o eye itrin kwa in advance baby a obi a ma fa sedan ka se ma me anka sa me personal dj hombras ye o timin se ni fa so won anka sa tim se tim to ne ansa na da obi nya je usu do be hwida so asira ka se anko ma obi nya me ya na twi se ne mo mo Facebook so amutim hwe djuma de Yakopon Shamu ye besa ne modie hye mu e kwa bana buju ani midin tabre de yemfa aseda ema otufo Yakopon emrepam ye besa ne modie